0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da safiya da fatan an wayi gari lafiya. To kamar kowace rana bayan an sha labaran duniya a jerar rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji cewa tantance ƴan takara a jam'iyyar adawa ta ADC a Najeriya ya bar baya da kura. Hukumomin lafiya a Najeriya sun sanar da ɗaukar matakan gaggawa na kula da lafiyar jama'a sakamakon sake barkewar cutar Ebola a wasu ƙasashen Afirka. Hukumomin agadas a jamhuriyar Nijar sun bujuro da tsarin shiga gidan ajiye kayayyakin tarihi kyauta domin bunƙasa al'adun yankin a idan duniya. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun tabbatar da cewa kimanin mutane 2,777 kenan aka yanke hukuncin kisa a shekara ta 2025 da ta gabata. To kai tsaye za ku iya bibiyar shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukanmu na Facebook da YouTube har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar ma ƙasashen nahiyar Afirka ciki har da Najeriya da jamhuriyar Nijar da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin jerin rahotannin da muka tanadar muku sai an sha labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Putin na Rasha na ziyara a ƙasar China kwanaki bayan ziyarar Donald Trump na Amurka. Trump ya ce Amurka ta dakatar da kaiwa Iran hari ne domin ta ba ta dama ta ƙarshe. Mutane uku ne suka mutu a harin da aka kai masallacin San Diego na Amurka. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya isa birnin Beijing domin tattaunawa da takwaransa na China Xi Jinping da zumar yaugaka dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu. Ziyarar Putin na zuwa ne 'yan kwanaki da kammala makamanciyar ziyarar da Donald Trump ya kai birnin Beijing. A wata sanarwa da fadar Kremlin ta fitar ta bayyana cewa Putin da Xi za su tattauna lamarin da suka shafi dangantakar ƙasashen biyu da kuma cimma matsaya kan siyasar duniya da diplomasiya har ma da rawar da ya kamata su taka. Kusan a duk shekara sai shugaba Putin ya kai ziyara ƙasar China tun bayan ƙaddamar da yakin Ukraine. Moscow ta kuma dogara ne kan China sakamakon wariya da kuma takunkumi da take fuskanta daga ƙasashen yammacin duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa ya dakatar da aniyarsa ta ci gaba da kai wa Iran farmaki sakamakon rawar da gawayen Amurka a yankin Gulf suka taka ciki har da Qatar da Saudiya da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Trump ya ce ya dakatar da kaiwa Iran hari domin baiwa masu shiga tsakani daman ci gaba da tattaunawar diplomasiya wajen kawo ƙarshen yakin. Ya ƙara da cewa dakarun Amurka na cikin shirin ko ta kwana idan har an gaza cimma matsaya. A nata ɓangaren Iran ta tabbatar da karɓar sabon daftarin cin mai yarjejeniya daga Washington DC ta hannun Pakistan. Kazalika hukumomin Tehran sun sanar da cewa a shirye suke wajen tunkarar ƙalubalen Amurka da Isra'ila idan har sun sake kai musu farmaki. Labaran na zo muku ne daga sashen Hausa na DW. Rahotanni daga birnin San Diego na Amurka ko kuma na kudancin California na Amurka na cewa mutane uku ne suka mutu sakamakon wani mummunan hari da aka kai masallacin yankin. 'Yan sandan yankin sun zargi wasu matasa biyu da kai harin wanda daga bisani aka ga gawarwarkinsu a cikin wata ƙaramar mota. 'Yan sanda sun tabbatar da mutuwar mutane uku a harabar masallacin kafin daga bisani su ga gawar matasan da suka kai harin 'yan shekaru 18 da 17. Baturen 'yan sandan San Diego Scott Wall ya ce akwai alamun ƙiyayyar addini wajen kai harin. Ya kuma buƙaci mazauna yankin da su kasance a cikin gida domin baiwa jami'an 'yan sanda damar ci gaba da gudanar da bincike. Limamin masallacin San Diego Taha Hassan ya sanar da cewa dukkan ma'aikata da malamai da kuma ɗaliban da ke karatu a masallacin na cikin ƙoshin lafiya. Shugaban Isra'ila Isaac Herzog ya karɓi sabon jakadan Somaliland na farko a birnin Kudus tun bayan da Tel Aviv ta ayyana yankin na Somaliland a matsayin ƙasa mai cikakken 'yancin cin gashin kai. a jawaban da ya gabatar yayin mika takardar Muhammad Hagi ya ce dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu zai taimaka wajen samar da tubalin tattaunawa tsakanin Isra'ila da sauran kasashen musulmi da ke yankin a watan da ya gabata ma dai wato Isra'ila ta aike da jakadanta zuwa Somaliland sabuwar dangantakar na zuwa ne a daidai lokacin da ake bikin cika shekara guda da Isra'ila ta ayyana Somaliland a matsayin kasa mai yancin cin gashin kai kasashe da dama da kuma kungiyoyin kasa da kasa na nahiyar Afrika sun yi tarda matakin Isra'ilan tana da Somalia ta yi watsi da ballewar Somaliland daga kasar ta har ma da matakin Isra'ila na ayyanata a matsayin kasa to karshen labarin kenan a daidai wannan lokaci
0: DW harkokin yau
1: a harkokin mu ne za ku da cewa al'ummar musulmi a Ghana kamar na sauran kasashe na ci gaba da shirye-shiryen sallar layya sai dai a bana sallar ta zo da wani yanayi na daban inda hukumomi suka hana shigar da dabbobi kasar daga Burkina Faso to amma bar mu fara daga tarayyar Najeriya an fuskanci korafe-korafe a tantance 'yan takarar jam'iyyar adawa ta ADC da aka gudanar na gabnoni da 'yan majalisun dokoki a shirye-shiryen da jam'iyyar ke yi na shiga babban zaben da za a yi a farkon shekara mai zuwa wakilin mu da ke Abuja Wais Abubakar Idris na dauke da rahoto
2: fiye da mutane 700 ne aka tantance waɗanda ke neman takarar gwamnoni a jihohi 36 da ke Najeriya a ƙarƙashin jam'iyyar adawa ta ADC Dai bayan daya 'yan takarar suka rinka shiga ɗakin da jami'an jam'iyyar ke musu tambayoyi inda wasu suke fitowa cike da farin ciki kamar Sheikh Ibrahim Khalil malamin addinin Islama dan takarar neman gwamna a jam'iyyar ADC din a jihar Kano
3: da mun tantancewa wani abu ne da aka saba da aka abubuwa sun gudana ta hanyar mai sauki ba tare da wata kuntatawa ko matsantawa ba dole ne mu zama mun shiga cikin siyasa kuma dole ne mu ce karbi shugabanci a halin yanzu ba dan komai ba saboda mutane suna bukatar wanda yake kishin su ne taimaki rayuwarsu kuma zai taimaka ci gaban su
2: amma wadannan irin tambayoyi ake yi musu wajen tantance 'yan takarar ne Alhaji Shaibu Miƙati dan takarar neman gwamna ne a jam'iyyar ADC a jihar Kaduna
4: dan yi man tambayoyi akan in Allah ya bani dama na zama gwamnan jihar Kaduna me zan yi kuma Allah ya taimake ni nazo da takarda kasida a rubuce wajen shafi 27 wanda ta kunshi tunane na da kuma wuraren da nake ganin in Allah ya bani mulki zan iya gwamnati ya za a yi ayi tattalin arzikin da kasan take da shi
2: ko jam'iyyar APC ba ta ba su tsoro a takarar da ke gaban nasu a yanzu sanin cewa har yanzu akwai shari'ar da suke jiran sakamakon ta Dr. Abdulmutallib Muhammad Awwal dan takarar neman gwamna ne daga jihar Zamfara a jam'iyyar ta ADC ta 'yan adawa.
5: Ai taron tsintsiya ne babu shara. Da suna da karfi da sun kawo karshen wannan musibin da suke faruwa. Ga talauci na damu al'umma, rashin aiki na damu al'umma, barazana ta kowace iri tana damu al'umma. Ba wani tasiri suke ba mu tsoro.
2: To sai dai ga Abdulrazak Abubakar Isa daga jihar Kebbi dake neman takarar neman gwamna yana cike da korafi jim kadan bayan tantance shi.
6: Akwai yiwu ba za su yi min haranci shine gaskiyar magana an yi da ni in jayi naki an je can sakatare ADC an hana a saida min da form Allah ya kaddara an saida mini yanzu an rasa da za a yi an yi magana da iyayena sun min magana cewa su suna min fata alheri to inda iyayena suka mai na du'a to zan ji tsoron shi ba zan ji tsoron wani ba wahakanan duk kullum mai kullu duk shirin mai shiri duk hasadan mai hasada in Allah ya ce Abdulrazak ne babu wanda isa
2: Jam'iyyar ta ADC na duba yuwar amfani da yarjejeniya ta maslaha a tsakanin 'yan takarar neman shugaban Najeriya karkashin jam'iyyar yayin da a jihohi sai ta kai ga an yi zaben fidda gwani Wais Abubakar Idris DW Hausa daga Abuja Najeriya
1: daga siyasa sai al'amarin da suka shafi kiwon lafiya a Najeriya Hukumomin lafiya a kasar sun sanar da daukar tsauraran matakai na kula da lafiyar jama'a saboda sake barkewar cutar Ebola a wasu kasashen Afrika. Inda hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce akwai barazanar bazuwar cutar zuwa wasu kasashen. Wakilin mu na yankin Niger Delta Muhammad Bello na dauke da rahoto.
7: Hukumar daƙile bazuwar cututtuka da ta ƙasa ta NCDC ƙarƙashin jagorancin ma'aikatar lafiyar tarayyar Najeriya ita ta fidda bayanan cewa tuna a ƙasar an ɗau matakai tare da tsaurara su na daƙile duk wata barazana da cutar ta Ebola za ta yi ga jama'ar Najeriya kuma tashoshin sauka da tashi na jiragen sama da tashoshin jiragen ruwa duka yanzu jami'an lafiyar hukumar ta NCDC sun fara aikin sa idanu wannan mataki dai na gaggawa da Najeriya ke dauka yanzu inji NCDC na da jibi da sake barkewar cutar ta Ebola a ɗaya daga kasashen Afirka wato Jamhuriyar Demokradiyyar Congo inda tuni ta kashe kimanin mutane 80 kawo yanzu bisa tabbatarwar hukumar lafiya ta duniya wato WHO Olawolu Ade babban jami'i ne a hukumar NCDC ta kasar Najeriya
8: So for this outbreak now, it started in the Democratic Republic of Congo.
7: Yace barkewar cutar a wannan lokaci ta afku ne a kasar Congo. Kuma jinkirin daƙile cutar ya haifar da mace-mace da yawa. Daga nan kuma ta bulla a kasar Uganda. Dole muka dau matakan gaggawa domin yanayin ya nuna ta fara tsallakawa kasashe kenan sakamakon sasakai din iyakoki. Karo dai na 17 kenan wannan cuta ta Ebola na bulla a kasar ta Congo tun farkon fara sharfin ta a shekarar 1976 hukumar WHO ta nuna cewa cutar ta Ebola a wannan karan ka iya dara ta kowane lokaci da ta bulla a baya barna tun dai hukumar daƙile bazuwar cututtuka a nahiyar Afirka ta ACDC ta ce ta shiga aikin tantance salon gararin wannan sabuwar barkewar cutar Abdullahi Nasir likita ne a kasar
9: Ebola is actually a viral disease
7: yace cutar ta Ebola na dauke da kwayar cuta ta virus da ta soma bulla daga dabbobi irin su biri da goggon biri kuma mutane da ke dauke da cutar ka iya yada ta haka kuma da cin naman mutacciyar dabba da ke dauke da cutar da ma cin naman bushmeat
9: bushmeat can equally be
7: cutar ta Ebola dai da kurarru suka nuna tana daukar kwanaki 21 a jikin mutum kafin ta nuna kanta an ƙara fayyacewar ta kan fara da sa zazzabi da ciwon jiki da amai game da gudawa sannan ta kan bazo da zarar mai lafiya ya kusanci mara lafiya dake dauke da ita hukumar NCDC dai ta kasa ta umarci ɗan Najeriya su kwantar da hankula tare da gujewa baza labarin shaci fadi kan cutar sannan kuma su kyautata tsaftar jikinsu Salisu Bularabe dan Najeriya ne mazaunin Port Harcourt
10: mun taba jin labarin Ebola amma mu labarin da muka ji ai mun ji labarin ta ne kawai ta zo ta wuce amma mu taba ganin ta ba kuma ba mu fata mu ganta kuma maganar da ake yi na kan cewa Ebola za ta zo mu kokari mu riga kare kanmu an kalura musulmi a kullun kwanan duniya ina yin alwala so bereje ibada akwai da yawa wanda idan ya fito a rana ba lalle bane ma ya wanke hannunsa so daya ko so biyu
7: Muhammad Bello DW Hausa Niger Delta
1: Toma dalla al'ummar musulmi a Ghana kamar na sauran kasashe na ci gaba da shirye-shiryen sallar layya sai dai a bana sallar ta zo da wani yanayi na daban inda hukumomi suka hana shigar da dabbobi kasar daga Burkina Faso dake makwabtaka da ita ko ta yi wannan lamari zai shafi layyar bana a kasar ta Ghana wakiliyar mu dake Accra Jamila Ibrahim mai zango na dauke da rahoto
11: wadanda ba su tanadin dabbar yanka na sallah babba dake gabatowa ba za su kwashi tsada sakamakon dakacin fita da dabbobi waje da gwamnatin Burkina Faso ta yi domin wadata kasar ta gwamnatin Burkina Faso dai ta aiwatar da dakacin ne a yunkurin ta na wadatar da kasar da isassun dabbobi takunkumin da ya kama aiki daga 8 ga watan Mayu nan da muke ciki ya samu sahalewar hadin gwiwa ne daga ma'aikatan cinikayya da masana'antu noma da na kula da tattalin arzikin kasar shugaban kasuwar dabbobi su wannan fataucin na Sedu Dramani Sakodi na kasuwar Jamestown dake nan birnin Accra ya nuna cewa akwai damuwa ga cinikin dabbobi a bana
12: kaman past 2 weeks inji gwamnatin Burkina yace bai su kayan su iska Ghana ko ita komai ba cause sakaran jiya yaran yazo yace deadline shega ba sun ga muna to ba su koma mu dai ba mu da iko ba mu yin fir komai Ghana gwamnati ya ji siya ya kanyaya kayan Ghana bai isa Ghana yanzu man Ghana ga mun ba mu da karfi gwamnati yayi kara ya karbe mu ya ba haka nan mun ba mu da komai ba mu da iko wasu ka ta yi wurin ka sai kaya karfin kai ka kazo an karbi ka fadi ke ga
11: ga masu aikin fawa su ma dai koya al'amarin zai iya tasiri ga hasashen su na aikin layyar bana ga jawabin hamma mai nama kuma din fawa
13: A kashin gaskiya dai ba labari bane mai dadin ci. Bugu da ƙari shine yanzu muna kusa ga sallah. Yanzu yau akalla sauran kwana 10 ko 9 ma da mu yi sallah. Kuma mai yawanci dabbobin nan duka wajen ake fitowa da. To ya kasance hakan ga ya kawo matsala sosai kuma ya kawo muna damuwa. So muna kira da babban murya su duba su bude hanya boda in ya so dabbobin nan su samu su kwararo, in ya so mu ma mu samu walwala.
11: To ko shin wannan kan iya zama wata garabasar da makiyaya na cikin gida kan iya kama canji a bana da shi? Salu Isa mai kiwon dabbobi ne a nan cikin gida ya ce.
14: Da wancan shekarar nan dabbobin suka shigo nan sun bar mun jijjike don kai bai su tafiya dabbobi ba su tafiya sosai inda kamata ba. Sai dabbobin da wasu sun sossora muna. Shekaran gade mun ga kuma da akwai dan sauki ciki don sun ga naji kuma an hana yan Burkina su shigo da dabbobi. Kuma Najeriya kuma kaman sun post ka da haka ne da ya taimaka don an sai dabbobin gidan nan don ba ka nan muka kiwon gidan nan. Ya marmu wala
11: sanya takunkumin ficewa da dabbobin na Burkina Faso na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke shirin fadada fannin sarrafa nama biyo bayan wasu ayyuka da gwamnati ta kaddamar tun daga shekarar 2025 don bunƙasa karfin aikin fawa na cikin gida da sarrafa kayan abinci a cikin gida da kuma fitar da su zuwa kasashen waje bayan ƙara musu daraja daga kasar. Ƙarshen rahoton kenan. Jamila Ibrahim mai zango, DW Hausa, Accra, Ghana.
1: Yayin da kasar Zambia ke shirye-shiryen gudanar da zabanta na gama gari a ranar 13 ga watan Agusta, masu fafutukar kare 'yancin fadar albarkacin baki na kafofin yada labarai sun yi gargadi cewa barin 'yan jarida su gudanar da ayyukansu a lokacin gudanar da yakin neman zabe zai zama ma'auni ga ci gaban demokuraɗiyya a kasar ta Zambia. Raijana Munir na ɗauke da rahoto.
15: Duk da ci gaban da aka samu na 'yancin kafafen yada labarai tun bayan hawan shugaba Hakainde Hichilema kan gadon mulki a shekarar 2021, masu fafutukar kare 'yancin kafafen yada labarai sun ce har yanzu yanayin tsare-tsare da matsin tattalin arziki na ci gaba da zama babban barazana ga 'yancin 'yan jarida gabanin babban zaben kasar. Kazalika, 'yan adawa da kuma masu fafutukar kare 'yancin kafafen yada labarai sun ce rashin daidaito wajen ba da dama a kafar yada labarai ta gwamnati na ci gaba da zama babban abin damuwa gabanin babban zaben kasar da za a gudanar nan gaba. A cewar kwararru kan kafafen yada labarai, 'yan jarida na fuskantar matsin lamba a lokutan zabe, musamman ma waɗanda suke ba da rahotanni akan cin hanci da kuma shugabanci. Masu fafutukar kare 'yancin kafafen yada labarai sun ce dokoki da dama da ake da su na ci gaba da tsoratar da 'yan jarida duk kuwa da sauye-sauyen da aka samu a dokokin kasar, kamar yadda Joanna Chirwa, babban daraktan cibiyar Free Press Initiative, ta faɗa.
16: We still have quite a lot that quite prohibitive.
15: Ta ce har yanzu muna da dokoki da suka haramta wa 'yan jarida gudanar da aikinsu, daga cikinsu akwai dokar tsaro wanda ya takura wa 'yan jarida da kafafen yada labarai masu sukar gwamnati. Sannan kuma muna da dokoki na kan layi. Sannan a lokaci guda kuma matsalolin tattalin arziki a masana'antar yada labarai ya ƙara raunana kafafen yada labarai, inda 'yan jarida suka nuna ƙarancin albashi da gudun rasa aiki da kuma matsaloli wajen samun bayanai daga gwamnati. Duk da sanya dokar ba da bayanai ta ƙasar Zambia ta 2024 da aka yi, kamar yadda Costa Mwansa, shugaban ƙungiyar masu kafofin yada labarai ta ƙasar Zambia, ya ce.
17: Many problems in media depends on government.
15: Ya ce matsalolin kuɗi a kafafen yada labarai ya dogara ne ga gwamnati da kuma tallace-tallacen siyasa. Za mu iya magana akan jin ra'ayi na siyasa da kuma matsin lamba wanda zai iya yin tasiri kan rahotannin da ake fitarwa. Haka kuma yanayin tsare-tsare da kuma tsoratarwa da kuma rashin 'yancin kai a wasu kafofin yada labaran.
17: The independence itself in some other media institution is not that much.
15: Gwamnati dai ta ce tana ci gaba da kare 'yancin demokuraɗiyya da na 'yan jarida, sai dai yayin da zaben ƙasar Zambia ke karatowa, 'yan jarida da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun ce ba da damar ɗaukar rahotanni da kuma yaƙar labaran ƙanzon kurege zai zama babban abu wajen tabbatar da yarda da amincewar jama'a a tsarin zaben na ƙasar Zambia.
1: Rahoton Raijana Munir kenan. Gidan ajiye kayayyakin tarihi na Agadez a Jamhuriyar Niger ya bude kofofinsa ga al'umma don shiga kyauta da nufin yin tozali da kayan tarihi da suka jima suna jin labarin su. Mahukuntan gidan sun ce sun yi hakan ne don ba da dama ga al'umma kansu san tarihin su, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakiliyar Mutala Ahmadu ta aiko mana.
15: Ranar kofa bude za ta taimaka wa al'umma Agadez sanin tarihin su da kuma irin kayayyakin tarihin da jihar Agadez ke dauke da su, inda mazauna garin Agadez daga ciki har ma da matasa 'yan makaranta suke tururuwar shiga gidan tarihin. Kowane mahimmanci ne ga wannan rana ta musamman da kowa ke shiga kyauta. Al-Muktar Usman, ɗaya daga cikin masu kula da gidan adana kayan tarihin, yayi wa DW ƙarin haske.
18: Mun bude kofofin mu don yara mu sa su cikin wagga tahiya, su san al'adun su, su san tarihin su san tushen su, a san istuwar wacce ce ta kirki. A da wanda ake cewa mu African bamu da wani ilimi, bamu da wani dogon tunani, a lurke ga suna abubuwa da vestige, muna da harkoki da yawa wanda kakannin mu sun yi su.
15: A cewar mahadisi D, mazauni garin Agadez da ya je gidan tarihin kuma ya katar da shi cewa yayi
19: abubuwa ne masu tarihi wanda yau in kuka diba an suka sashe nan waje sun yi ci gaba kore cikin su har sun samu arziki bisa wannan abubuwa da yawa, kuma ana samun sani da yawa bisa gare su. Yau in kuka doki a karamin lissahi, yau Chicago akwai dinosaur babban mai muhimmanci wanda yake can, kuma an kasar Chicago ne suke profite da shi ba kasar Niger ba.
15: Karima daliba ce da ta je gane ma idanta abubuwan tarihin jihar su cewa ta yi
20: ana zo ne da inga kayayyakin tarihi da naji an ci an buda kasan, kuma naga abubuwa da dama wanda baban taba ganin su ba, naji ma da ina jin labarin su amma ga sunan na gan su kuma na tabe su da hannuna.
15: Gidan tarihin Agadez mai suna Tegades duk da cewa bai dade da kafuwa ba, amma ranar ta janyo hankulan jama'a da dama suka halarci gidan. Karim Anise, matsayin shi na memba a kungiyar ta Gittau kuma dan jarida da ya ziyarci gidan tarihin, cewa yayi
21: na zo yau gidan tarihi an bude kofa kowa ya zo gani abubuwa na ban mamaki. Na ga abinda ake ce magarkuwa ta sarkai, na taba na ji menene garkuwa, kuma in kin ji da sai ki ce karhe ne, amma fatu ne, kuma na ga mashi na da. Na zo kuma na ga hotanni na tarihin Agadez.
15: To ko ta kaka za a tattali kayan tarihin kasancewar gidan sabo ne? Ga dai Al-Muktar Usman dauke da karin bayani.
18: Muna conserving su kama akwai wanda kuma suna yawan lalacewa, yanzu ana nan ana ta etude wanda wasu kayayyaki kun san kamar yanzu irin su fata su wane ne, il faut de condition na kirki wanda ya kamata a tattala su. Akwai kuma documentation historic, shi wannan muna nan shi ma bisa hanya, muna da site web wanda muke nan ana yi su sauran abubuwa, mi in bibliotheque numerique a adana su na histoire kinmu, la vraie histoire.
15: Gidan tarihi na Agadez gida ne da ke dauke da kayayyaki na tarihin da zai sanya manyan gobe sani ina suka fito kuma ina za su, sannan kuma ya samar da kudin shiga ga jaha kamar yadda wasu kasashen duniya ke cin amfanin gidajen tarihi. Tila Amadu, DW Hausa, daga birnin Agadez a Jamhuriyar Niger.
1: Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun tabbatar da cewa kimanin mutane 2,777 ne aka yanke hukuncin kisa a shekara ta 2025 da ta gabata. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa Amnesty International ta ce an samu ƙaruwar kaso 78 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabace ta 2024. Latifa Mustafa Ja'far na ɗauke da rahoto.
22: Cikin kididdigar da kungiyar ta Amnesty International ta yi, ta bayyana cewa a waɗannan adadi na mutane 2,777 da aka yanke wa hukuncin kisa babu China. Amnesty ta ce ta yi amanar Beijing ta zartar da hukuncin na kisa a kan dubban mutane. Ƙasashen da suka yi fice kan batun hukuncin kisan sun haɗar da Iran, wacce ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suka ce ta zartas da hukuncin kisa a kan mutane 2,159. Har yanzu ana aiwatar da hukuncin kisa a ƙasashe 54 na duniya, kuma tuni mutane 2,334 suka bakunci lahira sakamakon hukuncin na kisa a 2025. A cewar Amnesty International, zuwa ƙarshen shekarar ta 2025 mutane 25,508 aka yanke wa hukuncin kisa, kuma an aiwatar da shi a ƙasashe 17. Adadin mutanen da aka yanke wa hukuncin kisan a 2025 dai shine mafi yawa tun bayan shekara ta 1981 da aka zartas da hukuncin kisan akan mutane 3,191. Ƙungiyar Amnesty ta alakanta yawan yanke irin waɗannan hukunce-hukunce da rashin tsaro da kuma aikata muggan laifuka da tace gwamnatocin da suke aiwatar da suna ikirari a kokarin su na karfafa ikon su da kuma kare muradin su na siyasa an yanke hukuncin kisa ta hanyar fille kai ko kuma rataya an kuma yi amfani da allura ko harbewa har lahira ko kuma shakar iskar gas mai guba wannan adadi wani yanki ne kawai na waɗanda aka yankewa hukuncin kisa kasancewar wasu kasashen ba sa buga ko bayyana rahoton su na hukunce-hukuncen kisan da suka yanke ko suka aiwatar ko da yake kungiyar ta yi kokarin samun hukunce-hukuncen kisan da aka yanke a Korea ta Arewa da Vietnam sai dai ba ta da tabbacin ko adadin da ta samu na gaske ne ko kuma aka san haka China da Iran da Saudiya ne a sahun gaba wajen yankewa da aiwatar da hukuncin kisa a bara Saudiya ta aiwatar da hukuncin kisa akan mutane 356 rahoton Amnesty ya nunar da cewa an aiwatar da hukuncin kisa akan mutane 47 a Amurka wannan ya kasance adadi mafi yawa da Amurka ta yanke hukuncin kisa tun daga shekara ta 2009 kawo yanzu duk da karuwar da aka samu ta yanke hukuncin kisa kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Amnesty International ta ce akwai alamun ci gaba wajen kawo ƙarshen sa yanzu ƙarshen shekara ta 2025 da ta gabata kasashe 113 sun haramta yanke ko aiwatar da hukuncin kisa akan kowane irin laifi gagarumin ci gaba idan aka kwatanta da 1977 da kasashe 16 ne kacal suka haramta ɗan majalisun dokoki a kasashe kamar Gambia da Nigeria da Liberia na kokarin ganin an ƙara daukar matakan daƙile aiwatar da hukuncin kisan kotun tsarin mulki a Kyrgyzstan ta yanke hukuncin cewa sake amincewa da yanke hukuncin kisa ya saba da kundin tsarin mulki takwararta ta Zimbabwe kuwa ta saukaka duk wani hukuncin kisan ne ta hanyar sauya shi da wani hukuncin na daban
1: to da rahoton Latifa Mustafa Jafar maka kawo ƙarshen shirin amma ga maimaicin kanin da kuka saurara Shugaban Rasha Vladimir Putin ya isa birnin Beijing domin tattaunawa da takwaransa na China Xi Jinping da zammar yau ga dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa ya dakatar da aniyar ci gaba da kaiwa Iran farmaki sakamakon rawar da kawayen Amurkan a yankin Gulf suka taka ciki har da Qatar da Saudiya da kuma hadaddiyar daular Larabawa Rahotanni daga birnin San Diego na kudancin California na Amurka na cewa mutane uku ne suka mutu sakamakon wani mummunan hari da aka kai masallacin yankin Shugaban Isra'ila Isaac Herzog ya karbi sabon jakadan Somaliland na farko a birnin Kudus tun bayan da Tel Aviv ta ayyana yankin na Somaliland a matsayin kasa mai cikakken yancin cin gashin kai. To a madadin editan da ya tsara shirin Abdulrahman Hassan sunana Musa Tijjan Ahmad ke cewa sai an ji mun ku.
0: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masauraro assalamu alaikum Latifa Mustafa Jafar ke ta barkan mu da rana kuma sannu mu da sake kasancewa tare da ku a zango na biyu ne a shirye-shiryen sashin Hausa na DW dake nan Burning Point a tarayyar Jamus. A shirin wannan lokaci za mu leka mu ji yanda take gudana a siyasar tarayyar Najeriya a daidai lokacin da jam'iyyar ADC mai adawa ke korafin cewa gwamnati na kokarin dakile mabiyanta. A Najeriya dai har yanzu ba a daina satar yara dan yan makaranta ba, za mu ji wannan karan a ina akai satar. Jamhuriyar Niger ta bayyana nasarorin da ta samu dangane da alakar da ke tsakaninta da kasar China. Muna tafi da shirin duniya mai yayi da lafiya jari da wasiƙunku da kuke aikowa kafin daga bisani mu karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuka bayyana dangane da rahotannin da muka gabatar muku. Amma duka wannan za su zo muku bayan Abdullahi Tankwabala ya karanto labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Hukumar lafiya ta duniya WHO za ta gudanar da taro a yau Talata domin tattauna halin da ake ciki na cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Shugaban Russia Vladimir Putin na ziyara a China a daidai lokacin da Xi Jinping ke kokarin karfafa dangantaka da Amurka. Shugaban Koriya ta Kudu Lee Jae-myung da Prime Minister Japan sun jaddada dangantakar da ke tsakanin kasashen su. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ya bayyana damuwa da kamari da kuma yadda sabuwar cutar Ebola da ta barke ke ci gaba da yaduwa a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Hukumar lafiyar ta duniya WHO za ta gudanar da taro nan gaba a yau Talata a birnin Geneva domin tattauna halin da ke ciki a gundumar Ituri da sauran yankuna na gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Sabuwar kwayar cutar Ebola da ta barke da ake kira Bundibugyo kawai yanzu ba kai ga tantance allurar da za ta yi makarinta ba. Cutar na yaduwa a wasu yankunan karkara masu sarkakiya wanda ya sa gwajin waɗanda suka kamu ke da matukar wahala da kuma tafiyar hawainiya. Shugaban ƙasar Russia Vladimir Putin zai kai ziyara China domin ganawa da shugaba Xi Jinping kasar mako guda da shugaban Amurka Donald Trump ya kammala ziyararsa a Beijing. Putin zai kasance a China a yau Talata da kuma gobe Laraba. A ziyarar da ake gani za ta dauki hankali wadda ke zuwa yayin da Beijing ke neman daidaita dangantaka da Amurka a waje guda kuma da karfafa hudda da Russia. Fadar Kremlin ta ce Putin da Xi za su tattauna kawancin tattalin arziki a tsakanin kasashen su biyu da kuma wasu muhimman batutuwa da suka shafi kasa da kasa da kuma yankunan su. Ziyarar na zuwa daidai lokacin da aka cika shekaru 25 da kullayar jejjinar kawance tsakanin China da Russia da aka yi a shekarar 2001. China ita ce babbar abokiyar kasuwancin Russia musamman bayan da Moscow ta mame Ukraine a shekarar 2022. Beijing dai ta ce ba ta goyon bayan kowane bangare a rikicin yayin da take ci gaba da hulɗa da Kremlin da takunkumin tattalin arziki da Amurka da Turai suka kakabawa Russia. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Shugaban Koriya ta Kudu Lee Jae-myung da Prime Minister Japan Sane Takaichi sun gana karo na hudu cikin watanni shida a yau Talata, inda shugabannin biyu suka sha alwashin karfafa hulɗar diplomasiya a tsakanin kasashen su. A baya dai kasashen biyu sun sha fama da tsamin dangantaka kan batutuwan da suka shafi mulkin mallakar shekaru 35 da Japan ta yi wa yankin tsibirin Koriya kafin karshen yakin duniya na biyu. Sai dai a yanzu dangantakar ta inganta a baya-bayan nan. Lee da Takaichi dukkanin su sabbin zubi ne akan ayyukan su inda suka karbi rangamin mulki a bara. Tsohon Prime Minister Spain Jose Luis Rodrigo Zapatero na fuskantar tuhuma wanda wato tsohon Prime Minister Spain Luis Rodrigo Zapatero wanda makusanci ne ga Prime Minister na yanzu Pedro Sanchez yana fuskantar tuhuma kan zargin nuna tasiri kan wasu laifuka da ke gaban babbar kotun kasar. Zapatero ya kasance Prime Minister Spain na farko da aka tuhuma a hukumance tun bayan da kasar ta koma mulkin demokradiyya bayan rasuwar shugaban kama karya na kasar Francisco Franco a shekarar 1975. Sanarwar tuhumar ta zo a daidai lokacin da shi kansa Prime Minister na yanzu Sanchez yake fuskantar matsin lamba kan zargin ba da toshiya da ta shafo su manyan jami'an gwamnatinsa da kuma tuhumar da ake wa mai dakin sa da kuma dan uwansa. To ƙarshen labarin duniya kenan a halin yanzu.
1: An gaida Abdullahi Tanko Bala da fassara ya kuma karanto labaran duniyar daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus.
0: DW harkokin yau.
1: To harkokin namu ne yau za ku ji cewa a karan farko an sace wasu ɗaliban makaranta a garin Ogbomosho dake jihar Oyo tarayyar Najeriya. Jami'ar ADC ta koka kan yadda ake take cewa ana gallazawa ɗaya daga cikin ƴaƴanta wato Nasir Ahmad El Rufa'i da ya kasance tsohon gwamnan jihar Kaduna. A jamhuriyar Nijar kuwa suna biki ne na nuna irin wato sun bayyana irin tasiri ko kuma nasarorin da suka samu dangane da alakar da suka kulla da kasar China. Duk da haka za mu fara da tarayyar Najeriya inda tsabukan fitar da gwani na jami'ar APC a jihar Gombe suka bar baya da kura bayan bayyana sakamakon da ya nuna faduwar tsohon gwamnan jihar kuma sanata mai wakiltar Gombe ta tsakiya dan Juma Goje yayin da ake cigaba da cece ku ce akan sahihancin sakamakon. Wasu na ganin muhimmancin sanata dan Juma Goje na komawa majalisar dattawan inda wasu ke ganin ya kamata a gwada wasu daban. Daga Gombe Alamin Sulaiman Muhammad na dauke da rahoton.
3: Ana ci gaba da samun martani da takun saka a jihar Gombe bayan zabukan fidda gwani na jam'iyyar APC wanda ya tantance 'yan takara da za su wakilci jam'iyyar a majalisun dokoki na tarayya a babban zaɓe na shekara ta 2027. Hankali ya fi karkata ne kan zaben sanatan Gombe ta tsakiya bayan sakamakon da aka yada da ya nuna cewa mataimakin kwamishinan 'yan sanda Muhammad Ahmadu Deba mai ritaya ya kayar da tsohon gwamnan jihar kuma sanata mai ci sanata Dan Juma Goje. Sakamakon da jami'in zabe Dr. Habu Dahiru ya bayyana ya nuna cewa mataimakin kwamishinan 'yan sanda Muhammad Ahmed mai ritaya ya lashe zaben inda ya samu ƙuri'u 42,785 yayin da sanata Goje ya samu ƙuri'a 10,425. Sai dai sanata Dan Juma Goje ya yi watsi da wannan sakamako yana mai cewa sakamakon bogi ne kuma ba shi da alaka da sahihin zaben jam'iyyar kamar yadda yake kunshe a wata sanarwa da mai taimaka masa na musamman ya fitar. Barista Mu'azu Sa'idu Kumo mai taimakawa ne na musamman ga sanata Dan Juma Goje.
4: A saurari uwar jam'iyya abinda za ta sanar shine sakamakon zabe. Saboda haka mai girma sanata Muhammad Dan Juma Goje yana kira ga magoya baya da su kwantar da hankalinsu kuma su bada haɗin kai su saurari sakamako na gaskiya ba wannan na soki burutsu na jamhuri na ƙarya na yaudaran jama'a ba.
3: Da yawa suna ganin rashin samun takarar sanata Dan Juma Goje koma baya ne ba kawai ga jihar Gombe ba har ma da yankin arewa maso gabashin Najeriya saboda irin gudumawar da yake bayarwa. Alhaji Garba Inuwa Akoma Gona ɗaya daga cikin al'ummar jihar Gombe ne da suke da wannan tunani.
5: Sanata Muhammad Dan Juma Goje da irin Aliyu Dumi da Abdul Lingi suna cikin wanda suke daga jijiyoyin wuya a arewa maso gabar. Waɗannan gwamnoni ne wanda da man yanzu bukatar su Bola Ahmed Tinubu ya koma mulkin ƙasa sannan a maida ƙasar ma koma baya. In ma lokaci ne ya zo na ya tattan duka an bashi kofa a kare kowace gaba. Saboda mu mutanen jihar Gombe ba mu ji daɗin yau a ce a majalisa ba irin su da ta sanata Muhammad Dan Juma Goje ba dan me da arewacin Najeriya ba ne da me da ma ƙasa baya.
3: To amma wasu al'ummar jihar kamar Malam Umar Dan Masani na ganin lokaci yayi da za a baiwa wasu dama a gwada kwazon su domin samun ci gaba.
6: Dukkanin abubuwan da ake ganin sanatan Gombe ta tsakiya yayi to dama ya samu kuma shi ma wannan dan takaran da jam'iyyar APC ta tsayar in ya samu dama zai fiye da abin da wannan sanatan yayi. Don haka a ganin mu Gombe Central yanzu za ta cilla daga matakin da take za ta tafi wani mataki na gaba dubi da cewa an kawo mai jini a jika, an kawo wanda zai iya tabuka abin arziki, an kawo wanda zai ciyar da yankin gaba ba tare da dardar ba.
3: A wani bangaren kuma wasu daga cikin masu neman kujerar majalisar wakilai ma sun yi zargin cewa ba a gudanar da zabe kwata-kwata ba a jihar ta Gombe duk da cewa an fitar da sakamako da ke nuna an samu nasara abinda ke nuna karuwar rarrabuwar kai da ake da su a cikin jam'iyyar mai mulki. Kokarin ji daga shugabannin jam'iyyar ta jihar Gombe ya ci tura dan kuwa na nemi wayoyin shugabanninsu amma ba sa shiga. Al-Amin Suleiman Muhammad DW Hausa daga Maiduguri a Najeriya.
1: To har yanzu dai muna tarayyar Najeriya inda yayin da siyasar kasar ke dadayin zafi jam'iyyar ADC da ke adawa ta zargi gwamnatin kasar da maida tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasir El-Rufa'i fursunan siyasa. Nasir El-Rufai sannan kuma yake canza kotuna da wuraren ajiya da sunan laifin da ake zargin sa da shi daga Abuja Obala Musa na dauke da karin bayani
7: tun cikin watan Fabrairu da ya shude ne dai aka cafke tsohon gwamnan bisa jerin zargi da suka da batun da yawa na kudade sannan kuma da bin didigin wayar mashawarci na tsaro na kasar ko bayan neman bin ba sun wasu sinadarai da yake ranar an shigo da su da niyyar afka masu adawa da gwamnatin da ke kan mulki to sai dai kuma jerin beli tare da sake kamin gwamnan a tsakanin EFCC da rawatu ta ICPC ko bayan DSS da ya dauki hankali cikin gidan Edison ta adawa jam'iyyar kuma da tace tsohon gwamnan ya rikide zuwa fursunan siyasa

0: ina yara zo a cikin tajar Kaduna da tsohon gwamnati yawa mulki sun yabato batun na kwashe kudade ko ban karan tsaye bisa dokoki kan hanyar kamar fa'in maimakon batun na siyasa kuma kokarin dora siyasa cikin batun kamen nasa na da alamun neman likita tsohon gwamnati zuwa gurbo cikin batun na siyasar a maimakon sunan sa na gado Zubair Idris da jigon cikin jami'ar APC mai mulkin jihar Kaduna ta Rufa'i
1: akwai bincike da aka gudanar a jihar Kaduna musamman wanda majalisar dokoki ta jihar Kaduna ta gudanar wanda ta ce akwai kudade kimanin naira biliyan 425 da ake tuma sa kai akwai jirgin kasa na unguwa unguwa wato metro line wanda aka ce an so kudade kuma har gobe ba a gama abin da ake ma da kudaden da aka anso ba to saboda haka ina fatun gwamnatin tarayya ta shigo a ciki da gaskiya ai wuka ba ta huda shi
0: gaskiyar da ke tsoro na wuka ko kuma neman take yanci na siyasa tsohon gwamnan da ya taka rawa zan kaiwa gawar APC da mulki da ma tabbatar da kai karshen mulkin PDP a kasar har da yau kuma na zaman na kan gaba wajen kaiwa zuwa nasarar shugaban kasar Bola Tinubu a shekarar 2023 kafin juyawa zuwa gidan ADC tare da alƙawarin tsinke daurin na tsintsiya Faruk Bibi Faruk da yana shirin cikin batun na siyasa
2: ko da akwai gaskiya a maganganun da aka yi charging ɗin Rufa'i ko babu su buƙatar da take nunawa na daure shi a hana shi ƴancin sa shine a hana shi shiga cikin siyasar da za a yi ta 2027 saka idan aka yi amfani da tsari na alƙali aka ba shi bailin da zai kasa fita daga cikin wannan takunkumi da aka yi masa na ƙarfin tsiya to gwamnatin nan za a ce ta rike shi ne akan dalilin siyasa ai sunan san Mandela duk wanda muka sani a tarihi an rike sa akan siyasa ai akwai caji a ciki akwai ma yanke hukunci amma ai duniya ba ta kalli wannan hukuncin ba sai ta kalli shi manufarsa
0: kuma wannan tasiri garkame tsohon gwamnan ke iya cikin bagen na siyasar da yi daga dukkanin alamu masu siyasar tarayyar Najeriya na buƙatar ƙarin himma a ƙoƙarin burge ƴan ƙasar zuwa cikin burin nasu. Ubana Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
3: To a yayin da hankula ke ƙara karkata kan al'amuran siyasa a can a jihar Oyo da ke tarayyar Najeriya da ba a saba sace ɗalibai daga makarantu ba. An sace tarin ɗalibai daga wata makaranta da ke garin Ogbomosho. Wakilinmu na Lagos Mansur Bala Bello na ɗauke da ƙarin bayani.

0: Barka da fatan za a yi mana afuwa dangane da kutsen da aka samu na na'ura rahoton nan da yake dokumanta na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. Zamu koma Najeriya inda aka sace wasu tarin dalibai a jihar Oyo dake tarayyar Najeriya wanda kuma ba safai aka saba sace dalibai a jihar ba. Daga Oyon wakilinmu na Lagos Mansur Bala Bello ya aiko mana da ƙarin bayani.
1: Tun daga wannan rana kuwa ake ci gaba da zaman ɗarɗar tare da gudanar da tarurruka na tsaro domin yaƙar waɗannan ɓata gari. An zaka dai gwamnatin tarayya da haɗin gwiwar gwamnatin jiha na ɗaukar mataki na ceto waɗannan yara waɗanda suka fito daga lardin Ogbomosho. Gwamna na jihar Seyi Makinde a yanzu haka na tattaunawa da jami'an tsaro ta yanda za a cimma wannan manufa. Makinde dai ya nanata ƙudurinsa na faɗakar da jama'a cewa a yi hattara. Ni dai na sha nanata cewa da an ga wani abu da ya yi kama da barazana ta fannin tsaro to a shaida wa hukuma wanda ta haka ne kawai za a cimma manufar yaƙi da azzalumai. Kamar yadda kakakin rundunar 'yan sanda na jihar ya shaida halin da ake ciki, ya bayyana cewa wasu na hannun 'yan ta'addan a yayin da wasu suka tsira. DSP Olayinka ga abin da yake cewa a yanzu haka dai akwai ɗalibai na secondary guda 7 da yara ƙanana guda 18 da kuma malamai guda 7 a yayin da suka kashe ɗaya daga cikin malaman. A yayin da na tuntuɓi Mr. Bolaji Lasisi kan wannan batu kuwa ga abin da yake cewa na san za a rina daga lokacin da na ji cewar 'yan bindiga sun kai farmaki jihar Kwara watanni kusan 7 da suka gabata. Na ce yankin kudu maso yammacin ƙasar na cikin hatsari. Yankin dai na kudu maso yammacin Najeriya yanki ne da ya fi ko ina zaman lafiya a faɗin ƙasar. Amma a cewar Mr. Kola

0: adi dole sai gwamnonin yankin sun tashi tsaye. Kamata ya yi gwamnonin yankin baki ɗayansu su farka daga barci bisa irin wannan hali da ake ciki na neman sanya yankin cikin ruɗani. Bincike ya nuna cewa 'yan garkuwa da mutanen sun yi amfani ne da wani surukukin daji da ke tsakanin kudu da arewa, musamman ta lardin Ogbomosho a jihar ta Oyo. Mansur Bala Bello, DW Hausa, daga Lagos a Najeriya.
1: Tumadalla daga Najeriya sai makwabciyar ta Jamhuriyar Nijar, inda hukumomin kasar suka sanar da manyan nasarorin da damarmaki da suka samu bayan kusan shekara guda ana tattaunawa tsakanin Nijar din da China karkashin jagorancin wani kwamiti da ministan harkokin wajen Nijar din Bakriya Usangare ya jagoranta. Wakilin mu na Yamai Salisu Bukari na dauke da karin bayani.
2: Daga cikin nasarorin da za a iya cewa kasar ta Nijar ta samu a tattaunawar da aka yi tsakanin ta da kasar China, akwai batun rage kuɗin jigilar mai na bututun fitar da ɗanyen mai, wanda hakan zai baiwa ƙasar ta Nijar damar samun kuɗaɗen shiga masu yawa a kowace shekara. Kamar yadda shugaban kwamitin kuma ministan kula da harkokin wajen ƙasar ta Nijar Bakariya Usangare ya yi bayani, inda yake cewa wannan yarjejeniya da muka rattaba wa hannu ta baiwa ƙasarmu ci gaba mai armashi. A baya ana kashe dala 27 wajen fitar da kowane gangan ɗanyen mai, yanzu kuma ya dawo dala 15 a kowane ganga, wanda hakan zai baiwa Nijar damar ta samu kudaden shiga dala miliyan 106 kwatankwacin sefa miliyan 60,000 a cikin watanni 12. An cimma yarjejeniya bisa manufa don Nijar ta samu kashi 45 na hannun jari ga kamfanin, da kuma batun dawowa da Nijar kasonta na kudaden fitar da ɗanyen mai da ake yi don bunƙasa tattalin arzikinta. Kan abin da ya shafi baiwa 'yan Nijar aiki a mataki daban-daban, an cimma yarjejeniya inda daga kashi 18 za a kai kashi 85 nan zuwa shekara ta 2030, wanda hakan kuma zai samar da sabon guraben aiki ga 'yan Nijar kimanin 452 a cikin kamfanonin CNPC, WAPCO da kuma SORAS. Sannan kan abin da ya shafi albashi, a karan farko yau tun shekaru kusan 20 albashin 'yan kasar China da na 'yan Nijar ya daidaita, wanda batun wani allowance shi kuma nan gaba za a tattauna a kan shi a karkashin jagorancin ministar kula da harkokin ma'aikatan kwado. Gwamnatin ta kuma sanar da sake kaddamar da ayyuka na Dinga Deep da Abolo Yogo da jarin dala miliyan 1 da nufin ƙara yawan samar da man kasar ta Nijar daga ganga 10,000 zuwa ganga 15,000 a kowace rana nan da shekara ta 2029. Za a kuma gudanar da wani bincike kan ƙarfin iskar gas a kasar ta Nijar, wanda aka kiyasta zai kai metric cube miliyan 23,000, yadda za a samu ƙarin wutar lantarki, takin zamani da kuma samar da iskar gas na amfanin cikin gida. Tunde daga bangaren kasar China su ma dai suka jinjina wannan yarjejeniya, inda suka ce za a dauki sabuwar tafiya tsakanin China da kasar ta Nijar bisa harkar man fetur. Zhang Yu shine shugaban kamfanin CNPC NP na kasar China a Nijar. A baya hulɗar mu ta fuskanci matsaloli da a yanzu suka fice suka zama tarihi. A hali yanzu kamfanin mu na CNPC ya bi sau da kafa wannan tattaunawa mai tarin muhimmanci tsakaninmu da abokan hulɗarmu na Nijar. An samu tattaunawa mai armashi cikin mutunta juna ta yadda kowa zai ci riba gana ka ganawa. A kullum muna baiwa tattaunawa muhimmanci ne domin a kai ga samun sulhu na gari, domin ita tafiya mai tsawo ta kamata ne a mata shiri bisa kyakkyawar turba ta gaskiya da mutunci. A fuskar 'yan ƙungiyoyin fararen hula da suka jima suna jan hankalin magabata a ƙasar ta Nijar, dangana saka haske cikin tafiyar da harkokin arzikin ƙasa da ma na ƙarƙashin ƙasa ta bakin Inusa Dodo Hambali, shugaban ƙungiyar da ke sa ido kan wannan fanni ta MTBJ, ya ce idan har hakan zai tabbata suna maraba da matsayar da aka cimma.
3: Ita alaƙa ta ƙasa da ƙasa ba a ce ba a yanta ba. Idan an ka kasance an yi ta ko da waye ma, ya kamata a zan sa ido, a zan mai da hankali akan wasu abubuwa, saboda duk wanda ka ga ya zo cikin ƙasarka, abin farko mafi muhimmanci wajen shi shine ne zai iya shi amfanin ƙasar shi. Kenan kai ma da ka karɓe shi, ya kamata a ce ka taga gwarmaya akan amfanin ƙasarka. To sai dai mu ce alhamdulillahi.
2: Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Nijar.
1: Tuma da lada wannan rahoto ne kuma muke kammala rahotannin da muka yi muku tanadi a shirin na wannan lokaci. Kada ku manta kuna iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na internet da ma shafukanmu na sada zumunta, wato Facebook kenan, da wasu tashoshi abokan hulɗarmu a tarayyar Najeriya da Jamhuriyar Nijar. Kafin mu shiga fagen shirye-shiryenmu ga wannan.

0: an tabirin su. Kwayoyin cuta ne da wasu beraye na daji ke yadawa. Mutane na iya kamuwa da cutar ta hanyar shakar kwayoyin cutar daga fitsari ko kuma najasar berayen da suka kamu da wannan cuta. Dr. Yusufu Nadabo likita ne dake a tarayyar Najeriya ya kuma yi mana karin haske a game da wannan cuta.
1: Yana yaduwa ne daga beraye musamman kamar berayen daji ko kuma fitsari da kashin su. To shine anan virus din yake hayafa to kaga an suka fitsari ko suka kashi daga nan wurin sai kwayoyin su yadu. Shi mutum na iya kamuwa idan ya shaki kura da ta gauraya da fitsari ko kashin bira da yake nan kuma ko kuma ya taba gurbataccen wuri sannan ya taba baki ko ido. Inda ka daba wurin zaka samu ka dambara hannunka a wuraren da yake da kashin fitsari ko kuma kashin beraye ko kuma fitsarin beraye ko kuma abubuwan da su wayannan fitsari da bayan gidan beraye din suka gurbata shi. In ka dambara hannunka ciki kaga ba tare da ka wanke hannu ba ka a gurin ne a menene ka hada ka cire ganin sai ka sami kamuwa da wannan ciwo ko kuma a wasu lokuta ka cizon bira ma akwai lokuta da aka ce yana kawo wannan to amma ba ka safe yake da yaduwa daga mutum zuwa mutum ba.
0: Cutar ta hanta virus tana da mataki daban-daban baya ga beraye. Rashin tsafta ma na iya janyo ta a ciwon likita Dr. Usman Sadiq Yalwa likita shi ma daga tarayyar Najeriya.
2: Hanta virus dai akwai ainihin sunansa wannan kaman suna ne wanda ainihin gama garin jama'a suke kiransa hantavirus amma akwai ainihin sunansa ake kiransa auto hantavirus shine scientific name ɗinsa kuma yana da salo-salo ko in ce kala-kala ɗinsa daban-daban species ɗinsa daban-daban. To kuma asalinsa ko in ce samunsa yadda ake samunsa shine ana samunsa ne a cikin ribaɓɓu ko gurɓataccen abinci ko in ce gurɓataccen wuri kamar irin bola haka inda ake tara lalataccen abinci ko lalatattun kaya inda da aka tara datti gurin ya zama to akwai musamman inda ake aje abinci ya ribe ko ganyayyaki ko abinci na ci ya ribe ya lalace ya zama kamar bola haka to iska an ta dauke shi dan mutun ya shaka zai iya daukan sa wasu annan kuma kan iya daukan sa ta wurin kamar idan misali mutun mai ciwon yayi fitsari ko ya zubar da miyau ko bayan gida duk da wani ruwa na jikin wanda yake dauke da kwayan cutan idan mutum ya taba ruwan to yakan iya daukan sa. To kuma amma abu mai sauki da cikin sa shine shi daga jikin mutum zuwa jikin mutum ba a dauka manufa idan kai mu'amala da wanda yake da abin ko ga ko ku tare ku zanna wuri daya a cikin hotel ko a jirgi ko a wani abu ba a daukan sa ta dadi sai dai kai ka dauka a wani wuri daban in ka je ka samu shakuwa da gurin da yake da datti kuma ya zama ta gurin ba shan iska gurin kullallen guri ne matsatsan guri ka zanna wani na tsawon lokaci to kai za ka iya dauka amma dan ka zanna wuri ɗaya ko a jirgi ko a mota ko a wani wuri da wanda ke kwaya da cutar a jikinsa gaskiya ba ka dauka ba idan kun dade sosai.
0: Kwayan cutar hanta virus da ke yawo a Amurka na haifar da mummunar lalacewar huhu wani lokacin kuma suna haifar da mummunar yanayin numfashi. Wannan shine nau'in cutar da aka rawaito kwanan nan wanda take da tsari daban-daban kamar yadda Dr. Yalwa ya bayyana.
2: Sannan yana da wani tsari kuma na biyu. Tsarinsa na biyu shine kowane kalan dauda ko in ce datti da ya taru a ce misali dattin abinci a ce na kamar shinkafa sai ya taru sai ya ribe to dama dake shine abu ribabban abu ne to zai iya fito a cikin ribabban shinkafan nan in ka zo ka taba za ka iya dauka ko kuma tirin sai ya buso ka a guri matsatsan guri za ka iya dauka. To kalan kwayan cutar da ke cikin hanta virus da ke cikin dattin shinkafa daban wanda ke cikin dattin wani abincin wani miyami wani kala shi ma kalansa daban shi kalan abincin kalan ita hanta virus din ka gane idan misali kuma dattin bayan gida ne kaman toilet ko wani abu haka shi ma a ce ka dauka to shi ma kalan virus din daban yake da wanda ka dauka a cikin bangaren wani abinci. Don ta alamomin ta shine tana da alamomi mai jirkitarwa wanda ke jirkice da ciwuka da muke yi yau da kullum kamar irin mara dai ta kullun da ake shi yasa sai kaga tayi kama da kaman a cikin ka ko irin ciwon tsuntsaye mara tsuntsaye ko na waka to mara dai da ake normal haka ta kan zo da mura da tari da kuma zazzabi kuma takan yi sati 1 zuwa sati 8 kaga wata biyu kenan duka a cikin wannan yanayi sai ka dauka marace irin me ta wurin kawai ta tafiya din nan to hadarin sa kenan sai kai ta zama da kwayar cutan kai ta yada wasu ma baka san cewar ita bace saboda tana kama da normal mara ne da kullum hadarin ta babba kenan dan na biyu kuma ta fadare a wuraren mutanen mu wanda suke misali wurin da ba tsafta misali saboda talauci ya saka kuma rashin kula ya saka ana barin bola tana tarawa ba a kwashe ta to ta fada irin wannan guraren to nan hadarin ta na karshen kuma shine idan muran ta dade kuma to tunda dama ciwon mura yakan shafi cikin huhu ne dama ita kwayan cuta ne ke wanda ke shiga cikin numfashi bangaren numfashi ba fata take daba ko cikin hanji ko nuri ba ita a cikin huhu take tsayawa to takan sakar da kaman wani abu sai zama kaman pneumonia haka wanda kuma sai kaga an gwada sai a ce ba pneumonia bace takan kuma ya fadda zazzabi mai zafin gaske wanda zaka ga har mutane zai riga kaman suma yana kirma har a ce ko aljanu ne ko kuma a ce ko wani ciwo ne mai tsananin gaske dan mutum zai yin satutuka na zazzabi da taunan harce da kuma jijjiga haka to kaga wannan zai haifar da wani abu kuma daban bayan shi din ma
0: cutar ta hantavirus ba ta wata babbar barazana ba kamar da cutar corona ta a duniya amma duk da haka hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce tana sa ido yayin da a duniyar baki daya ake daukar matakai na rigakafi Dr. Yelawa ya bayyana abin da ya kamata
2: to hanyoyi da gaskiya na farko shine mu tsaftace muhalli kamar yadda kullum muke faɗa a tsaftace muhalli a riga kwashe bola dan kwashe a kora ta kun kada na kora ta a sarari tunda ita wannan mafi damuwar ta ita ne iska dai dan adam da iska ke rayuwa to ita a cikin iska take tafiya kwayan cutan in aka tara bola in aka rishin sa a kwayan cutan ta zo daga wuri ta sauka a cikin wannan dattin aka zo aka kona dattin kuma aka kona kaga iska zai tashi cikin hayaki to zai iya haduwa duka gari ko duka ke yankin wurin to saboda haka akwai bukatar rinkan an tara datti shi ma kada kona shi idan muka saba kona shi hayaki cika gari sai an samu wani killataccen guri wanda zai kone hayakin ma ya kare a wurin
0: a karshe shi ma Dr. Dabo ya gargaɗi jama'a akan wannan cuta ta hantavirus
1: a gujewa wuraren da beraye suka yi yawa da yake nan sannan kuma a dinga rufe abinci sosai musamman a gidaje da ake barin abinci ko kuma a kitchen ko wajen wankewa ko kwanukan da aka bar su ba wanki ba kaga dole ne a wanke su amma su samu ne a dinga ajiye su ana adana su da beraye ba za su kai gare su ba sannan a dinga tsaftace gida da kula da datti kamar yadda kowa ya riga ya sani kuma kada a share kashin bera da busasshiyar tsuntsiya kai tsaye saboda idan aka fara sai a fara jika ita wannan tsuntsiya din dan kada korar kashin kasan kashin min da ya riga ya bushe ne da buye dan yazo ya shiga ta hanci mutum ya riga ya shaka ya shaki masifa saboda haka kaga dole ne a san yanda za a yi kada korar bayan gida ko fsarin beraye busassu su mutum ya shake su kaga yana daya daga cikin wayannan a rigakafi da mutum zai yi sannan kuma mutum ya riga ya samu alamomin wayannan kamuwa da wannan ciwo maza-maza zai je ya nemi magani wurin asibitoci ko manyan cibiyar kula da lafiya saboda haɗarurrukan nan da wannan mutum kaga yana zubar da jini ko kuma wani abu ya sami ko da shi da bakataccen kaga abu ne wanda ya kamata mutane su yi la'akari su duba haɗurin kamuwa da wannan hantavirus
0: kuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau a madadin dukkanin sauran abokan aiki musamman wakilinmu na Kaduna Ibrahim Yakubu Abdulrahman Hassan ke ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW
3: to madalla masu sauraro yanzu kuma filin naku ne
4: DW wasiƙun masu sauraro
5: Masu sauraro barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiƙun masu sauraro daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus Aliyu Abdullahi Imam ke tare da ku cikin shirin na wannan rana

0: continues to grapple with structural constraints.
1: Duk da kista cewa Najeriya na da yara miliyan 15 dake garan ba titina, amma gwamnatin kasar ta ce ta yi nisa wajen daukan matakan da suka dace. Dr. Muhammad Sani Idris shine shugaban hukumar kula da almajirai da yara da ba sa zuwa makaranta a Najeriya.
2: Idan kana so ka kai danka almajiri makaranta almajiri ka kai shi, amma in ka kai shi nan akwai abubuwa da doka ta ce kai ka bashi abinci, ka taimaki malamin sa, ka hada shi da wanda za su nuna lura da shi, ka tabbatar ya kai shekarun da zaka sa shi a makaranta ta nesa da gida, kuma ka sa lokacin da zaka ringa zuwa daga lokaci zuwa lokaci kana duba shi. Ba tabbatar wayannan yaran an ba su kariya daga dukkan fitinar da yanzu mutane suke kokarin su saka su.
1: Majalisar dokokin kungiyar ECOWAS din dai ta tabo matsalar barnar da ayyukan ta'addanci ke ci gaba da yi a kasashen kungiyar, musamman harin baya-bayan nan da yan ta'adda suka kai akan kasar Mali. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Nigeria.
3: To za mu je kasar ta Malukuwa, amma kafin nan bari mu je jamhuriyar Niger dake makwabtaka da tarayyar Nigeria, inda gwamnatin mulkin soja ta samar da wata doka ta kayyade kudin gidajen haya a fadin kasar, abinda ya sa talakawa da 'yan fafutuka suka fara bayyana ra'ayoyinsu game da matakin da ke zama na farko. Dokar da shugaban kasa ya saka hannu a kanta ta tanadi hukunce-hukunce masu tsanani ga wanda ya ki yin amfani da ita, bayan tarar kuɗi sefa daga jakka 50 zuwa jakka 99, akwai zaman kurkuku na daga makonni 2 zuwa wata guda. Daga birnin Damagaram, wakilin Mularwana Malam Hami na ɗauke da rahoton.
4: Kudirin doka mai lamba 2026 sakin layi 248 ne daga fadar shugaban kasa ya hana ta jan ragamar aikin a karkashin kwamitin ministoci guda uku da suka hada da na gine-gine, kasuwanci da masana'antu, da kuma na kasafin kuɗi da tattalin arziki, wanda aka girka a ranar 4 da watan Satumban shekarar 2025. A ayar doka mai lamba 2025 sakin layi 483 da ya kayyade farashin gidajen haya a duk fadin kasa dangance da yanayin gidajen, kama daga ciki daya da baranda da ban daki, ko kuma ciki biyu da baranda gami da makewayi da kitchen da wurin hutawa, da kudaden su suka tashi daga jika 15 mafi karanci kan zuwa jika 80. To sai dai tuni wannan mataki ya fara samun mabambantar ra'ayoyi a tsakanin talakawa.
5: A yanzu haka haya nake ciki, banda shi ma ban iya yi wata ran. Gwamnati shi hey fara abu a fasa, shine matsalar gwamnati.
6: Cikin gidan haya nake. Haya yayi tsada. Kamata ya yi maganan nan da su kai su sabsauta mutane, kowa ya samu yanda da zai iya daukan haya daidai karhin shi. Ubangiji Allah ya sa su yi shi.
7: Gidan haya mai shi ya san zahin shi, ya san daɗin shi, duke su ce su za su iya rangwame. Duk da haya nake yi, gwamnati bai dace ba ya ce zai rage wa masu gidan haya kuɗi.
4: Masu gidajen hayar ma dai irin su Ibrahim Mamman na ganin da babu gara ba daɗi.
8: Masu shiga haya wannan sauki da aka musu lokaci ya yi su diba kuɗin mutum na haya su ba shi. Shi mai haya a gan shi da mutunci, shi mai gida a gan shi da mutunci. Muna ba da na 15, na 20, na 10, na 12, muna samun na jika 80, jika 70, jika 100, har 100 da wani abu. Mu matsala ɗaya ce muke tare da ita, mutum sai ya tara ma kuɗin haya ko tahiyar barka ko barma gida, masu manyan gidaje su ne kamata a ce wannan dokar ta ɗan hau kansu. Masu gidan jika 20 zuwa 10 zuwa 15, wani ya yi wata 2, wani wata uku, bai ma ba su ba. Ya kamata su a bar su yanda suke, mun san samu ne.
4: Duk da masu gidajen haya sun bayyana tasu matsayar tare da bada zaɓi ga gwamnati, ga Ashir Kwantara mai sana'ar kamashin neman gidajen haya cewa yayi
9: da kabar gidanka ba kowa, wanda a ce ko nawa kake samu a kenan gidan da ake bada shi kamar jika 100, a kuma ana bada shi ko jika 70 ko jika 60, ai da kyau, ai sun yi taimako su ma a ƙasa sun bada gudunmuwa. To yanzu haka wallahi akwai wani gidan nan ya haifata bakwai ba kowa, tsada ce mana, kuma wani laihin shi ne wani dan haifata yana mutuwa, ka zo ka tsi baka san cikin halin da ake ciki ba, da masu shiga da masu bada haya duka akwai matsaloli.
4: To koyaya kungiyar kare haƙƙin mabukata ta Orkoni ta ji da wannan mataki? Mu saurari Ahmadu Dankwari.
10: Ya kamata gwamnati ya dauki matakin da zai zo da kanshi ya kayyade masu gidajen haya wanda suka boye suka labe, kuma an samu su wannan su ne za a ce doka ta yi aiki. Amma da wuya masu gidan haya za su je su ce su suna da gidan haya kaza, kuma ga yanda ake biyan hayan wannan. Inda hallau falgaba take, mu Niger mun saba yin takarda, amma bin ta sau da kawa kuma shi ne yake ba mu dama.
4: To amma Garfa Iliyasu na Emswa Sande mai kare muradun gwamnatin mulkin soji na da ra'ayin cewa
11: wannan mataki ne mai kyau sosai, wanda kuma kowane dan Niger za ka tambaya zai ce ma lalle mataki ne wanda yake da kyau. Sai dai muna kira ga kwamitin da aka sa da ya saka mi ya zama cewa wannan abin talaka san amfana da shi kamar yanda aka dauki sauran kulluri irin na rage kudin magani a likita kudin gas da aka rage kudin siman to kaga wannan abubuwan da ka yanzu suna aikace
4: a yanzu aka dai wannan batu na rage kudaden haya ga gidajen haya ya ma

0: To mai sauraro da yake an zo wannan gaba ta yanke kauna da yin layyar da wasu suka yi saboda yanayin da kasuwar dabbobin take ciki. Tambayar da mutane ke yi shine dalilin da ya sanya tsadar dabbobin ta ta'azzara a wannan shekarar da kuma shekarar da ta gabata. To kan haka ne DW ta tuntubi Bashir Nuhu Bello, wani matashi da ya shafe tsawon lokaci yana cinikin dabbobi a Najeriya domin jin yadda aka haihu a ragaya.
1: Bana babu yawaitar dabbobin nan a kasuwa. Sakamakon Niger sun rufe boda, dama yawanci daga nan ake shigo su, mafi yawancin su daga nan ake kawo su Najeriya duk sati. To bana sun rufe da wuri. So don haka ya sa kawo wa ƴan turka ba su samu sun siya da wuri ba, dabbobin sun ɗan ƙara daraja. Sannan kuma babu yawanci gaskiya a cikin kasuwanni. Dama dai ƙarfin kiwo a Najeriya, musamman arewacin Najeriya, Niger ne. So kuma gaskiya bana babu wannan. Za ka ga a cikin garin ma akwai turaku, ko ina an kakkafa turaku a bakin hanya, bakin titi, cikin unguwanni. Akwai turaku da yawa amma ba dabbobin mafi yawanci gaskiya. Akwai losin da muka je mai gatari, muna neman shanu guda 10. Da ƙyar muka siyo guda 2 saboda babu su.
0: To da yake Bashir ya taɓo batun hana shigo da dabbobi daga ƙasashen ƙetare irin su jamhuriyar Nijar a matsayin guda daga cikin dalilai na tsadar dabbobin. Daga nan Bon na tuntuɓi Dr. Isa Abdullahi, masanin tattalin arziki a tarayya ta Najeriya, domin jin irin tasirin da matakin Nijar ɗin zai yi ga tattalin arzikin ƙasar, duba da yadda mutane da dama ke amfana a lokacin layya.
2: Lallai ana samun sayar da dabbobin, akwai waɗanda kuma suke kasuwancin dabbobin su saya su siyar, waɗansu kuma waɗanda za su yi ɗan sauke dabbobin da ƴan dakon dabbobin. Duk waɗannan suna samun alfanu da riba a harkar dabbobi, musamman lokacin layya da ake saya da yawa. Kuma idan aka zo yin layyar, akwai masu fiɗa mahauta, akwai kuma masu gasa fata da gasawa da gyarawa, akwai duk irin waɗannan suna nan. A wani waje ma akwai masu yin soyan dabbobin a biya su, akwai kuma masu sayan fatu su yi jima, akwai masu sayan fatu su fidda su ƙasashen waje. Duk waɗannan suna cin riba, suna samun alfanu ga lokacin layya ya fi yawa. Wani in ya ci riba ma a wannan lokacin daga shekara, abinda zai yana iya bashi abinda zai ci da iyalinsa ya riƙe kansa na shekara guda saboda waɗannan hidimomi da aka yi a wannan lokaci. To gaskiya wannan yanayi ya zamanto dabbobi ba a iya sayansu saboda tsadarsu. Kuma sun zamanto ƙasashe suna da ana da matsalar dabbobin a cikin Najeriya saboda ba a samu damar an ko kiwata su ba, ko an yalwata su, ko kuma dai wasu dalilai wanda suka yi yawa haka.

0: To mai sauraro saboda karancin lokaci dole ne mu dasa aya anan. Amadadin abokan aiki da suka tallafa shirin ya kammala har sai mu isa gare ku. Ahmed Salisu da shirin na kuma gabatar nake mana fatan kasancewa lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
1: Madalla shirin mu na gaba yayi nazari ne kan halin da ake ciki a siyasar jahar Bauchi dake tarayyar Najeriya da ma jahar Gombe dake makwabtaka da ita.
2: DW Duniya mai yayi.
3: Masu sauraro shirin na wannan lokaci zai mayar da hankali kan siyasar jahar Bauchi dake yankin arewa maso gabashin Najeriya. Da yadda siyasar ta bambanta da sauran jihohi musamman jihar Gombe da aka kirkiro daga cikin jihar ta Bauchi. Game da sarkakiyar siyasar jihar, Sulaiman Babayo ke muku sallama.